Jami yong ngeji kong ngeji musaka musaka. Government ni me NRM tiati mo ginango. Government ni me NRM tiami yong ngeji. Jami yong ngeji kong ngeji musaka musaka. Kinaba ang musaka musaka ene ni andang yo ginagonyo. Ari ngata ko bile muno. Inuri ang tiya lumu ni musaka musaka. Kari shwa ile. Ano musaka musaka gonyo ni ngopam. Kuman may musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman may musaka musaka ni gonyo ni wunu tuon wunge. Yore musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman may musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Dong musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu dong.

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela
0: ha iti winyo or radio.
3: Aneno nyako moro kae nyinge nga
4: Atoti
3: to bende onyalo mielo ngoma nyinge nga
4: Atoti
3: to be onyalo mielo

0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio yum yekere wer kwaro
1: alishani winyo
0: mar me
1: pacho
0: iti winyo or radio

Kaka tiga jakele tiem Won kom karan kila kan lim gipe Charo and vice chairman Koreo ya adoka chakani Wun te wache nga Wunan nge chio te wache nga members

0: nemu wopenya tuwe kome. Ubera no no de wopenya tuwe ne tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ni ngura. Ujoro kora opo kukia piyara ni ya gata. Eka ngeta chere kero de chele pa miku ya kain. Eno kamo kini manu shangu yotu yin. Ilete dan karo kobi bunti ya shangu ni en. Kobi. Ubera no no de wopenya tuwe ne tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ni ngura. Ujoro kora opo kukia piyara ni ya gata. Eka ngeta chere kero de chele pa miku ya kain. Eno kamo kini manu shangu yotu yin. Neno. Ah. Nyoinera ria wari o diogloni. Nyoinera ria nyono o diogloni. Tuweno mi ado wari o diogo. Tuweno mi ado wari o diogloni. Awono kom dawo na jo ka o mera. Ayelo kom dawo na jo ka o mera. Imunda iwe dawo na jo ka o mera. Imunda iwe ka chega jo ka o mera. A chode kode wori tae do kiti ko gene chamu yotie aya ute umure ote kumni ya chiria chabe ute okore ote dani ya chiria chabe utuni piere ujunda tiki kome obalo a chwa ga ne no chwa da ko kubimba kai ni do te ite ko mi do kiri ngure ngure umi e kobo ngundo tie na boba ngaba chwa da ko te kuri a ene te chegwe neno ijumba wone wa mu yida wa yone Utuni piere ujunda tiki kome kubalo achwa daga neno achwa daga te kubimba kai ni ndo te ite ko mi doki ni ngure ngure umi e kobo unundo tie na boba ngaba achwa daga
1: ET winyo or radio Pillon chun kere wer kwaro
2: Pillon chun kere wer kwaro
1: Pimara me pachu
2: Pimara me pachu
3: Iwan lang yo biro tela Iroko kamu pene
1: ET winyo or radio
4: Kera matin gilung rai. Kera matin dengan minor pewordom. Kera pewordom bangka di nada pedang ling.

Paladina. Kikuma beka ma organ paladira boy mister. Hey. Ana ana kacho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi aber kitam en kom madam segi kom ay gwak eno. Hey. Kikuma be ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi aboy. Good. Hey, ikar madan na nakir pinga pemer ni anga omer. Ana tu gichi lu penwa ay aboy we. En mama ni kon pe kat wa mata do. Wacha chwini du cho ki mach. Cho oro wanyi komo babu doge nana we tika yato megi dano ki chwini kuja wae ha. Aboyi kar oye laka dado. Kit bab doga boyin dako kar cha choto. Eto ana win cho ka meti ki pak magwai kum ngar cha ni nyadundu. Nyakiliri. Yena yi di chia ana na ki kome. Ana wachi mana ye aboyi. Ana wachi lu boy de ana ber ki tam ene gwa mama ne piana cha ti ger mama ne po po ne pe kar la lu mama ne ene dok chia ona ne boy lu boy te ka ko manti put geno mo pe e cho wachi muze wa ka wachi le ba chole ti ka pe ngeyo yin pe ngene diang muti ene ye karuke ana wachi mana ye

wetur an amete ki pene kwa madam se mister ti cho wache ni ka kuore manok hey. Ikar ma cho do dugo cho kong doko lingata ya kwa dwaka lokwe cha amone miyana wache warbe an amia chetwa kama ene ti yeni kara miyana no temo beru us girl pa one at anone chiki miyana ruma chiel ki nge kenyo mister la kuali tu loro nanga mudun hey. Ana wati luboite anna ber kitamne katwar mer ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane ma in komiti e to wati muzeti makija ka lok an pe done done wiya ma twal ki kuma be anti ki dakna ka ngar en kam gi dong peba pe yel wiya en to kai bi chierba mange at ken ke no at mo mala ti ana nyaka mo ber nyime chi pen ke ken chi obu nyoto du gore ka miana boy ki kome ana wati ka kuma na yel dong pe luboite gena dong pie yini kuar gang ana bi dugi speed te a chaka wat kuma na mera anena a wini ka chowati ki dakana ni e nyakilir we katwa erba ye ro mate ni yor yor wakir an muze dugune no wati o ticho dujo we awaje o mana ya boy a yere don pe

lati ki guma be kan ma oring at kuno mister he ana no ka nyako cha ober kama cha waje ni ki kome ana pena wati nyake we dugore kama yana boy mana ti kwene ki kanje ki guma be nyako na tugu nyota dugore kama yana boy ki kome ane akon dugore kuma mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki at kuno ni don luor maga magwa mada ana ji angit manok cha we nyak ke we koene kong he ikar ma nyaka do bien mister ana we nyaka we mi ana boy moti ot kan ke la tien mo nyaka no wachi mo me ana boy do ana we ka kumana yele don fe he ani adoni ot kuman mister ano kala me mo dole style tik mo maka enne no chwene kono Anano mi ana boy chwe chwe mu wachu begi kome ma tuguli chunya o teng ikarma do a male ka mota an luor ma ma gwa ma da ana wachi mi ana boy mana ye yin my love is not for sale leave me alone life is short what a year lamego La mego chere tuan kokoma ne de dane anda ka chere kala ni wo malaba ku je ki kwan tiu na mon ma ti mekeren ana wachi mod mien lo boite ko na ne beti gangba ko no wa kwan wan kweri du joen ki guma be e kanu ya gang kwan pa lo dir bana tie er er wi na ber ka dome ana ber ka wati jam mo ma be de da ma ke gang ku je ti a wer ata boy ka en ka to er ba wa chi ke le kon o lo to ne an ka o chobu bu ni mo ma no te ka kar wa ko mera ana wati mi ana boy dong chue char chamu chu market en chede dan ti ga dwa ke gang ka ku man ba ti twara le ma wara lal ay we we mala mal ana chire won me dag dang le dir boy o mera a kwali tu lor na nga mudun he

Mamu kwera wa wo jaja lo li ma wora jara we yo mami kiku ma be karma ogon pala dira boy mister hey ana na ka da ko nyir putti bu de ka ci wu met ana wa ci a boy ai li na boy tang tin hey gena do ti mai la tena mane ko ma yang war ma tikata mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka ta ma ti tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye o mer kay nano Poko kala ni ki meja maki wiyo kome ki vanis te Kai ming itu er pan pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala mal Ana wacha boy do Ikar ma dao panye do dir pi logo war mista Ana wini ka chotu ki chak log ni nan ba muse A tiki la kir maler mo kan madak tao pi mnoni kom chao biche li kome mera mun yate pao kare Ana wacha boy ana bereka na ta yin kuma yor kara man dok tuo mo tie la tien ci dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ni mer moñi cho wati dak taw wati mer mo yat mak loni klor kon yen ki pana de ene nan mi na tien o kir ene wadi ha a boy ana bereka na na gine way kon gen ki de kara man tay yat man yen ma buru kata a boy ana bereka na na gine way kon gen ki de kara man tay yat man yen ma buru kata kara a yele don pe do la tien

Ah man, ana wati a boy dekene don carry you polo ba ti twar ber. And a boy waka wati ni. Diang muti ni mo ka rino mo ka tella ke ki bi kor ke speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Wege yo ko ti ni wo. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Are latina. Jai paro loka wo, ari lu boy de, aboy jero lok di